Nagi daga utan nata bata bata anede nai ga yo sune ma. Alukati tama are rama rama de nai ga yo sune ma. Kali nai chuko tim lai da lai da la pare ba ko khane le bok.